0: Ricky.
1: Baba.
0: Yari men na water.
1: Oh, ye chio biara.
0: Obi anene, obi bika ya
1: first time ma oti. Ahabanya na ye de sa yari a. Ahabanya na ye di tu yari ase. Ahabanya na ye di twetwa gi ye ho. Ahabanya ra na ye nene nam. Na this week and I say busumi won mu de si wo se apomedin kire kire ebo oman bia mu
0: for breast cancer
1: ne heart
0: se manu museum
1: breast enu funu mo
0: na mema ne cheke
1: maso mie mie akakra ankra na no so ye no bi wa wari
0: oyo ye di ana me ka
1: enko mie enu fo bia wa jo benya se
0: enko mie obi nu fo to say you got to benya se mu
1: enti afi busumi nyina no ya pomedin kire kire papa to de bia ya wiro ho aya na beginning na woka se asetena yeti bohu so obi oma wo abrantie pa na yarenti oba akokura na aya na to de bia wo bisa se de na esi ohun se afia ye sha sin na makasa ba infection
0: infection
1: de man makasa hu ma kire nsunsunso eba kwanye faso e de ba e bia na nne no first time last 2 weeks so na me kasafa BP se obi enye BP na na David or ye diabetic na so start se eduro na ye de ne to so no mo na o continue wo hwa na fi symptoms ne start se wo hwa na wo nan aye wududu ni pedue na nkasa wo nam no papa wo hu se wa wonam ba won se we put weight wo so won we aduane bia we dia won se wo ma eden ayedro wo ho a ben se wuti half adwa wo wo da sori a na won sa ayedudu ayetitiriti
0: na keka
1: na afibon se wo de won sa ebubo won se yem a de won ai pimpim fom ansa ne we to me release stress no na we munvu se obi nante a na wan hwe ye na wan tena se pe na obo munu ahwe na na nan ekeka bubom san ne ma no se wo ye BP patient na wo de BP dro so a e wo se wo hwe ne yie woni stroke ntem e ban pa se e ban ne sa pe e wo mu a bon se wo te sharp pain e wo wo kwenchi ade ne twon fi wo sisi e na wa te wo wo kwenchi ana wo ti one side wasui yasui etuetue woni won se wo hwe ha veins ebi da ha sam moja veins no moja ne fro woni ase a e wo se fa mu ba wutirim na tu me sacrifice ko wa dwenim se amba ne sa na one day de bia bon se ne ti half ye ne ya e ba ne sa magrin etu me gina wutirim se san ne pa ne bofom na ne ti bo hope eno ano no stroke no etume fa ne throat obetime nipa ni oti ho wo kasa o hwe wanim he wo kasa on respondi afi sabi e ba ne sa na akoye asef mesem akoye asema emu aye den sa yare stroke enjudwe anase mbu yare I'm telling you me kanu kura kire wo se yare ba we so mu ne we nye dura no onam na kwa ha papa wouldn't the sa won't survive it and I said won't to be si with that dem no would ya ko wom e ban sa se oba na djuma ana se be ma na obeka no ana oba na obeka na na fiege edum
0: obi
1: abejwan obi abekwa na afi wabeye adesua ama ebusua emma ene eyira na ekunu ende ne ye de wonam ha and then yes machine and then you do wura ha and then afi be wie no nipadua na nkasa no we did them no we did them mesrew sa wo ye BP patient na wuti ta adwa wo BP ne de bia wo so wo nante kakra wa koma ebo pim akoma no akoma ne ye dwuma over work tie wan hwe ye one day na so benye heart attack se heart attack ne be se kim eno an ne wie na ba wa wo ya de kakra na wa bre wo nante kakra wo fie kra na nema na wo se ice so bi wa ye dwumaden na wo bi pie kosoro wo home ntem tie

ba noa. Unya carrots kakra, unya cabbage kakra. Ba mama konko, senkola na edi su dia. Omu ni 18 years a. Ba mama kono, anoa brass kakra. Senkola won jada pepper kusa. Da ye penny dia bu bobisa, na keke woni achi sa. Ba mama kwakom. Oh. Bu akwa no atwetwa gizzard ketenketia frafra. Enoa no no.

ye sika pa be o wi aso yeah sas ko jo for su dat lumpa tubi tubi tubi tubi ajum tu fo ni na o mu di sika.

0: fuate. Ma hwe wi ma na omba. O papa to fum. Na mi so be hia sika. Na onye sika we hia. O ma mi su sie nyina aka mi tumu sa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sika fia mi twa ne busu mi bia no. E so fa so no no. Mi fro ma pe. E no mo ba mi mo a. E ni se obi abom aba so yi. Me didi na e ye na fa so.
2: Aya kai se. Abrevia obey my way insurance no. O de busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a. E be ko mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabeko umwa abra uko ya dia kwanko ya dia anankwenshia ebubu aguwa uye uhushia enyeye impo wakoda ya resabia ebro nami yonu sa wadi 18 ekopin 59 uwa pomudia ubetu miyabe kama iwe busiana ho fao phone ne dial star 165 hash ewo MTN suse siya senye maiwea kase no way.
3: O jam no no na sey dia wo jiwani asa confidence level so asa akosoro pa
4: e wo se mani gie e fe se ma fra Mr. Kill aye be mankasa
5: wa fa meme dro Mr. Kill aye be memua enya fe na wo be ye hu debate
4: tell him hey na ada no fa no word cup sa na so amua me se Mr. Kill ya ma fa nti ma ye be memua case closed
5: nso me pesa me ye be mankasa nti